0: Inhini, esie, minimu unyuma, she, mede epono a, wahini mesi wenim, a, ubintum, ifrise, uwa ahwaden kituwe bi, na wedi masa musu. Amen. She, mede epono a, ye biye, Mesi wanim. Na dientia me biye puna mao heaven se. Uwa hwoden ketuwe bi. Afenu wajiedi. Afenu wachon huwa fribonim. Wa hwoden sa. Uwa hwoden ketuwe bi. Nenso ose. Uwa hwoden ketuwe bi. Uwa hwoden ketuwe bi na. Wadi masamoso. Enti se obidi unyanko pan samosua. The moment a obebo wajinimu pose. En samui mehuni se enokre. Afedi ya mebenante so. Na euradie bie heaven. E ponono edi amau. Badi omuni se. Heaven a huwadin fo neko. Na namu se wu wedi asamu no sunti no. Nuwe nya huwaden kituwe bi. Na sa huwaden no, unye viya. Na unante tine nimu, papa yemu, uchu hufribo na huwaden inkrizi. Na yukosuru. Eti sadie usibaye no, enye sa anawotie. Sesedie, uradie buye epunu kituwe bi ama wa. Wama wa huwaden bi awodi kofi.
1: Amen. Amen.
0: Sheye na wan kwan san kotena boni ni manka se sedia otene sa na otene waba. Wo kono unti sabiem. Ose efri se wadi masamso. Eti obidi awradi asamso a a certain change come immediately for that person. Ubi bona junum pa munu ha na ne masesa. And take years and then take months and take generations amunumu kwa na kwa mwa mwadeni nuwe bie epunono edi atoha mao edi sese ni hunu se heaven kwa anu ujina no.
1: Amen. Amen. Oh bomu ye mawradi bomu ye yes.
0: Amen. Enti mawajini mu fose. Ananu ya na uwa girl. Enti ninyamia bufo. Satan uko na weka chido. Na wanya ananu ya na uko. Na unige da ya. Uko ya. Zese ose wenye biribi. Wenye biribi. If you say. Wedi uradia samdi ya. Esu. Enti ubidia uradia samusua. Ochenji. Nyamese sani ni peduyase sani ni bibi ya munu wa eye nefufro a uwi nimu eti sabre se ye, nyami biye wa nimu we huwa ubo se demu wa nina ya shayin
1: aleluya
0: shayin aye shayin eti mwani na hose ube shayin akoto Bonimu ebiem. Amen.
1: Amen.
0: Na watch me say want to say the day. Awurade abue pro keto bi a day.
1: Amao.
0: Na sama odi sunti.
1: Yes.
0: O say we abue pro na mao. Sho hu ye.
1: Amen.
0: And then last day. E mao so fo mekan kire o say ade ti na waja sori no. It is sambra. A hotel upon them, we are mount. I had a radiable buoy upon a mount. And I want more who are dinky to be said. For some who are then in Nanty Chinin Emo.
1: Amen.
0: And Yana, I want the other cocoa.
1: Yes. Yes. Yes.
0: Heaven.
1: A fan, my pet.
0: Amen.
1: Amen.
0: eti sa o ti bo ni mu a